kakwa jeni ababa na nwa na kiyo berat na to na kame mo mo ma tia wi sa ngel na yo peda yo ke na ka ababa na yo ki to mo ko ko ma ti ma ni ko do ko ko ta ko